0: pa niya, lamang tapay niyo.
1: Diyan ko lamang tapay, ko lamang tapay niyo. Ganda lang buwang piya, mapatang na yoro.
0: Oo, mukha Sylvia. Lago ina sa tiyo pagi, luha. Di radio, bahana, FM pa ng panjang.
1: Oo, oh, nantot ko. Si Aritia, dari niya marato.
0: Iyo, diyan 9 pagi.
1: Oo, oh, oh. Ati lang. Tanang piya din.
2: Okay, are you ready?
3: Hello?
4: Hello, hello ko si ako.
5: Aawa-awa na.
1: Uy, ada yang ngeranju ah, pingin.
6: Ikut sampe sama Indi ko ma.
1: Ah, mangga dua jo, nenek tuh makin satu ya lunyi payang dan lumba nanam.
6: Bisa piang kayak.
1: Uy, bro, gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong, guy.